Tum shat tum de tum brga ka brga ka tushna tara ka shat ka tum de brga ka.